0: nasa tiyan ako ni nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
1: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
0: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
1: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: Nung nasa tiyan ako ni nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
2: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
1: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.

0: nasa tiyan ako ni nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
1: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
0: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.
3: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

0: This is TWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: Nung nasa tiyan ako ni nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
2: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
1: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: Nung nasa tiyan ako ni nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
2: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
1: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.

You ready to roar? You ready?

This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

0: This is TWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: Buntis pa lang si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
2: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
1: Galing mo talaga, nay!
2: Suportahan ang first 1,000 days mula sa National Nutrition Council, DOH.

This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

0: This is TWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: Nung nasa tiyan ako ni Nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
2: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay Nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
1: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: Nung nasa tiyan ako ni nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
2: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
1: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.

This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: Muntis pa lang si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
2: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
1: Galing mo talaga, nay!
2: Suportahan ang first 1,000 days mula sa National Nutrition Council, DOH.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: Nung nasa tiyan ako ni Nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
2: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay Nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
1: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: Nung nasa tiyan ako ni nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
2: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
1: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: Buntis pa lang si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
2: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
1: Galing mo talaga, nay!
2: Suportahan ang first 1,000 days mula sa National Nutrition Council, DOH.

0: dentist pa lang si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
1: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
0: Galing mo talaga, Nay!
1: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.
0: Nung nasa tiyan ako ni nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
1: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
0: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
1: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: Nung nasa tiyan ako ni nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
2: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
1: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: Nung nasa tiyan ako ni Nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
2: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay Nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
1: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: Nung nasa tiyan ako ni nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
2: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
1: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.

You ready to roar?

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: Nung nasa tiyan ako ni nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
2: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
1: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: Nung nasa tiyan ako ni nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
2: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
1: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.

This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

0: Thank you.
1: Nasa tiyan ako ni Nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
2: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay Nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
1: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.
3: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo

0: ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
1: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
2: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
3: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
4: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
4: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on Best Broadcast.